0: Ayaw din ang
1: pagkasta. Mga bike, sir.
0: Ang pusal din yung talaga. Kasi nagsuka ka kong malasas.
1: Para sa mga kiyara, sir, Mirlay. Imagas mo ili. Sampot di ba ni sabun sa kaya?
0: Kira ama ko, sarigan sa kaya.
1: No, ama lay, botong na sa diyo.